kamatin ng umritin sa chichit na rarandar. Ulma do al kundurin marikin. Marang diang ulma yoy yoy ra. Marang kukurut do nireo mara. Chichit na marka peruala.